0: Ona ni mene maulegi wa tera. Sipono baliba mene haku yanka mafuni haki. Kuchuka kunsiku cha kunata ni ndalama za gezomwe. Ndi mwone ni nigayu. Hakuwela kunowe. Ah, tenti suwege.
1: Bwanji magaye, ziwenda kuma.
0: Tiribu ino, ifeti kunyamuga. Ndi kufaya pina bake palika business. Ndi kuimbira tikatina nazo. Tieni madoro.
1: Ya, sipono ndatsalandeka. Nzanga amina nendulweza mmoyo wa mankwalo zungu za ubongo wandita wansu. Kunchitwo ndatsalapa ngono kuchotsedwa. Marta wasamukanso kunyumba ndi ana athu. Anthu onse anditaya. Ngati ndingapitirize chonchi, ndiluza ngakhale moyo wanga. Ndayenera kusintha basi.

ameneyo ndiye munthu. Munthu ndi munthu ndithu. Munthu ndi wabwino, munthu amaganiza. Koma ukatudzi ngomvera zone na aliyense, usiya njira yabwino kalowa kuthengo. Ukati yayi kayandipemphere kumene nditsatenye kuti inu ndithu. Akakhala zimaimva kuti inda mai Mariya atu masiku ano amene vaja. Mukabva mai Mariya. Kadiso yayi kapena ndiroweza uchidhakwazi oni. Ndiye nyanyi. Zokupakirizira zokupakirizira. Kuti atia pezira kwa kuti ndithu adangu agwedetsa nangu agwetsera madzi. Oti wo ndithu ataledzera. Anachita zachipo kodi mabweda amene ajangotani. Amene ndiye munthu. Kuti kapena kaya ndimange chinthu ndimange kanyumba. Wala kwitsanso. Andisamange wala kwitsanso. Kodi waje mene akungojamu ungapita mauka peza franco ili mpika. Ukapeza dzina kocha uko. Nditi kwapo gona twalibe. Aye kapena ndichepetse kudya kumwina mwake. Ndione izi wala kwitsanso. Uyende wapansi wala kwitsanso. Ayi uyende wapagali moto. Ndiye munthuyo. Munthu ndi wabwino. Kumosa nguva zone na aliyense yayi. Kuti umvere zinthu zimene anthu anena. Auvutikanazo. Ndipo teronso tisipafunika kuti udzichita zinthu zimene anthu akunena. Munthu amadzatembenuka. Ye mweya anakulangiza mutatere mutatere mawawo atembenuka. Ndiye chita chimene iweyo ona kuti ndichokuthandiza pamoyo wako. Chita chimene iweyo kuona kuti ineyo njira iyi. Ayi sindikwanisa ayi. Na basi ndasankha yomweyi. Kodi inu, kodi kuchechi kwa mtsiku ndi tsiku kane, hai nkomweko. Inda mama Maria, ati masiku ano mukapita nteneri yose, muka mkapezali kumeneko. Kolona yawe ili kumanja. Kodi mwezuno mkwa kolona, inu, ndi mene ziriri. Zoku nena ndi zambiri. Ameneyo ndi edimati muntu. Kudu ntsanzire uvutika.

Yo. Okay. Nagangkani kang ko pangono so. Leman di ako di. Ano tapano adanis man? Intay na sunchong buda.

0: Bwenye tinga kala na nzero za kulika nzero za kupedzana mbodzi na nzacho hatayo tinakwanisa kukurudza tinakwanisa kukunda ucherengi. Ucherengi usakaka tangwe kuti kupedzana ife tisakonda tinantima wa umbirimi ntima wa kuipirwa ntima wa bivu chanzako ungachiona chatema kugujuka mbutu makuti umfedzere duzi nzako umpembe nzeru kodi chechichi wagulatani wachitatani kuti ukhale na kubiri ugule motokala wachitatani kuti ukhale na kubiri umange nyumba wachitatani kuti akufunzise ngabebi watoma pontho kunzonda mamona munthu amaso kadinoli nei kutemwa kwene na nyumba ache ile ngabe angafika pa nyumba pache kanonga ndi mulendo ba munakwata na etsoka munthu ushu ushu munakwata na etsoka thangwe iye kubwera ku nyumba kwanu dzapemba kudia asati kubwera dzapemba kudia pemba posu bwera dzapemba ufa bwera dzapemba chisawi asati ushu musamona masiku na masikati basa nayo nganganga hey aferuka ali kwenda basi kubasa pionse nepeni kuti auniwe kanonga sapata basa mwadidi ndi yeta nsiyeni angaenda kubasa asapita na mphuno mwanu mbalonga kuti sensa ndikupemba mbo mphuno wanu ndithuke nkhabe pieno asapita na chintaro chanu dzapemba njira mu chintaro chanu nkhabe chinanzonderemwe nchanji munthu mbu ngaferuka chimwanambo kujombambo kubasa ajombe kuti pichiti tani uyu mbu angaphata lima ndiye lima limiratu abwera dzapemba mapaza ku nyumba kwanu nkhabe peno abwera dzapemba aphale kuti aende kachite ganyoganyo kumunda kwache nkhabe apo chinayipirwa na imwe makamaka nchanji mafumumwe padzikweno yapansi mabasa alikunenza tisatongwa kuti tonsene tichite jabada jabada tione pakusunza ungakhonda sunza ndiwe unyerezera kuti anafuna kukusunzira mbani alipo munthu anafuna buka Sozibere alipo munthu anafuna buka Portugale alipo munthu anafuna buka Brazil abweredza kusunzire akudyesere panyumba pako iwe na anako na abali ako na dzinzako na apale anapachi ako naiva munthu na munthu asatongwa kupisunzira ekene kuti adyese panyumba pache kuti ukhale na nzimu uphatwe na nzimu funa ndisembe kuti ndikhale mbona ana ndikuze dzinza usatomba kuti udyese dzinza ndiwe pepisi pya lero tai ndipindu pya longwa kale na kale midzidzi ya Adamu na Eva pepi pikachitika basi munungu achitiratu kumdumbirira munthu iwe unadya kalumako pepi pikupangiza kuti munthu asatomba kuti aphate basa ajoje kaluma kuti agumane chopwa iwe unadya mwachemwemu uli mwendo wakufa na wadidi sanzikire nkomandipeo munaona tsoka munasimba tsoka thangwe kuti mulungu anganeta iye mulungu anakupasa matenda thangwe iwe nkhabe funa sunza mkazi wakulungama
1: yeyi Yesu Shadrake Tanke Mwana Sena Yeusangi, De Familia Tole.

Kuimba ti kwa mwanampari wa show Mr. Sunga bugira pepo paluwa ni ya Shitima Ndistritu ya Kawarabasa Banja Njineish nana ipate nina manja mawiri mpapo kadabuka pano kwenda Murumbara tu kasaka ntumbwe ana Useni alikusembwa ini pano penono ndawinda vazikwa ntembea tika penu antu neku ndio nambu ninga muntu ngabe pia kulonga dala mwayona banjish chitani pintu pia kulungama kuti mamuna komerwembo ngabe pamporia ni pamporia upurushushu buse ziwapika ngabe ziwafura ngabe apo muna karadi banje muna karadi banje mwi munga mara ini pano nisatongere kandeka tangwi nisapata basa mamuna tukudziwa iye ndi lova asachitambo chonjwa chonjwa midzidzinango angapatirira sagurambo farango kuti ana pano ape maba ape usa imwe mulungu akupasirani mwafunza piano ndimwe dotora imwe basa njinei musatambirambo kubiri dala mpedzeni mamuna panyumba pangabe chidandisembere njanji nafuna kunjesa ndini mukuona mamuna karasau njibodzi ngulini mungulirini mbu karasau itwa nguzi dada mungafika mkambindi umu kaunjiki na sentu zingwenta duzento munegulambo karasau ya masu ngabe bi upampuri ndiye usadziwemwe tikana kupuaza mamuna kama hapa na antu popo pupepo ndiye panafunemwe kumbua nzula buanzu kunsiye nyimwa antu onse ni mbadziwira atu kuti ba panabasa kadi ba panabasa pepe asajeswa na nkazi vina mwone mwoshu mbuya jona asajeswa na nkazi nkazi chita rongera atu kutuwa inepanu mtu anganichitila uyu rushushu panu ndina mpasa manyatu na ntamangisa hapo panu nana amuna alikunensa ati ndikulonga na imwe amuna alikunensa mungalanza lidyo mungalemwa nayo lidyo ishi muna sala padzuwa siku njibodzi muna sala padzuwa kukupangani tangwe pinthu kunjoku kuna akazimbo alikusasira mbwa muna chita kwa kulisa apo ushu muli kuntikana muli kumpwaza anthu aliso mulungu aliso inadzafika ntsiku mamupaswa manyadzo ntondo muna pano pa radio Mosambike uneziyo Joe dzinanga mumbu ndikukhucheni kumichini kuna Jwakika Chepa mbwenye pidatomene kwene ndapita na Jwaki unango Jwaki rondao abuka ni Jwaki apita ni Jwaki ipondo munga ndibva ngwindi wa ndaenda mbakachita seya mafumu mwani mwadidi mwani na nzeru maziwo tai kunja kwa ipa nati salani.